ang karati rinay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia, ang kawalu ngapulu wo asa. Ende wo RRI sama maindong karatu keto ni mawem pagkatau wo neman. Karati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karati mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. Sekali di udara, tetap di udara.

ang karapi rinay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia, ang kawalu ngapulu po asa. Hindi wo RRI sama maindong karatuk ito ni mawem pagkatao wo neman. Karapi nguni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amangin alawa sumama sama alawa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ang karati rinay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia, ang kawalu ngapulu po asa. Hindi wo RRI sama maindong karatuk ito ni Mawem pagkatao wo neman. Karati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karati malaalar a Indonesia. RRI kasa amangin alawak sumama sama alawak. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

pangkarapi rinay anate ako ni Mowarange ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia ang kawalu ngapulu ko asa. Ende wo RRI sama maindong karatuk ito ni mawem pagkatao wo neman karapi muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amang enalawa sumama sama alawa. Sekali di udara, tetap di udara.